sɛ bibi sio ɛbinom te mirika sa ɔbi tia mirika sa ɔbi tia mirika ne nso biawɔ ɛfii sɛ ɔkoyi ɔse ɛwurade dɔm so asafohene ne wo